0: back again, just to touch you once again.
1: We are GV 99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, Team Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para kang binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kang binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat!

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala, wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
11: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
11: Mag-Enervon C Plus ka na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

I'll always

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: I have headache, I have body pain, pag-2, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ako?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yun.
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
12: titikman ninyo ang batas ng isang api!
8: Nasa ibaba.
13: Oh, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: handaan, eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: It's Melee Friends.

0: Hey, Gavives, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!
1: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
2: Eh ako niyag yung kawan nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
3: Mas bilis banat kesa kang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name. Of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much!
2: Nakakot.
3: Because hindi mo
2: ako si Paz.
3: Titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Sa ibaba.
4: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

It is already 9:09 p.m. on the clock, and it is DJ Young ang inyong Forever Young. Dito lang yan sa nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Blessed Sunday evening sa mga ka-vibes natin out there. Isang maulan na naman na gabi. Actually, hindi lang naman ngayon ang nag-uulan eh. It's been a week na talaga namang itong pagbuhos ng ulan ay ayaw paawat. Kaya sa mga ka-vibes natin, ingat-ingat po tayo sa biyahe. If you are going to work or yung iba going home, please take good care of yourselves. And laging maghanda, laging magdala ng payong, kapote. Ano pa bang mga pwedeng dalhin para panlaban sa ulan? Anyway, yung mga ating mga nagmomotor, no? Don't forget yung mga kapote natin. And also boots, ayan. Pangontra sa mga germs, 'di ba? Kasi 'di ba may mga ano, may mga umaapon na drainage, yung ayan, pasintabi sa mga late kumakain diyan ha. Anyway, ayan, basta laging handa po tayo mga ka-vibes. Alam naman natin na tag-ulan na ngayon, may bagyo man o wala, basta pag tag-ulan, talaga namang asahan nating ang ulan ay consistent 'yan. I'm way too fine to be distressed, yeah. Siyempre, bukod dyan, umulan, umaraw, bumagyo man or whatnot, ang GV99.1 patuloy pa rin magbibigay good vibes sa inyong lahat. Ano pa ang hinihintay nyo mga ka-vibes? Tune in lang sa ating radio. You can also listen to us using these two amazing applications that we have. You can download them on your mobile phone or on your gadgets. All you have to do is just download Mixler or Radio Garden applications and search GV991 or 99.1. You can actually listen to us 24/7 all over the world. Yan mga ka-vibes, walang makakapigil talaga sa GV. I'm coming out tonight. Later on, around 10 or 10.05, I'll be having my live podcast. Siyempre, matatagpuan yan sa ating official Facebook page. All you have to do is just search www.facebook.com/GV99.1. I'm coming out tonight. Also, you can give your insights to our topic later on. You can also greetings. Yes, greetings, requests, at kung ano-ano mang yan, shout out na yan. Here are our text lines or hotline numbers. It's 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Aside from these, mga ka-vibes, meron tayong mga social media platform. Ano daw? Platform? With the P? Ayan ang ating X and Instagram at GV991. Andyan din ating TikTok account, GV991FM. At kung nakakasyala ka at keri mong bumili ng Signal TV, ano bang hinihintay nyo? I-change na ang channel to 306. The music. Isang buwan naman ang shout out sa nakikinig sa atin ngayon. Talaga namang hindi siya nakapaghintay. Ang sabi ko nga sa kanya, mag-download na lang siya ng application using the Mixler sa kanyang mobile gadgets. But I really appreciate this guy, ayan, because he actually sent me a screenshot. He is actually listening on his car, di ba? Yeah, sa car niya. Car ba to? Oo. Car yan. Mm-mm. In his car pala yon. Okay. Ayan. I-shout out ko na ba naman ang shout out sa isa sa aking ka-wave. Shala sa ka-wave. Ano ba? Ayan. Kay Vladimir. Ayan. Hello to you, Vladimir. Thank you so much. I really do appreciate what you
did tonight? At may paano ka pa? Ano to? Ba't may pa-send ka pa ng voicemail na yan? Maririnig ko lang naman din ang self ko. Anyway, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, since naman eh, nag-re-record ka, I just wanna say hi to all my new teammates. Shala sa new teammates! I so love it! Ayan. Hello and shout out to Team Kevs! Ayan. Team Kevin po tayo. Mm-mm. Sandali nga lang, paano ba to? Hindi ko kasi memorize, di ba? Ang kanilang, kasi bago lang eh, parang kaka-one week ko lang sa team namin, kay Team Keb. So, let me just go ahead and i-shout out ko na rin lahat since nagre-record din naman si Vlad. Sige, let's take this opportunity to greet all my teammates. Siyempre, ang ating team leader na si Team Kevin. Andyan din si AK or si Anne Catherine De Leon, andyan din si Christian Aquino, si Elijah James Montoya, si Genesis Parel, ito pa si Bap, si Genesis ba yun? Oo. Andyan din si Jay Bulanadi. Ah, si Jay pala siya. I thought Jervy. Well, anyway, pareho silang Jay. Okay, yun na yun. Si Joshua Mangoma. Who else? Andyan din si Kai, how do you pronounce your, basta Kai, okay? Okay na yon, okay na tayo Kai. Andyan din si Carl Daniel Likot, kay Kurt Ronel Antonio, si Leomar Aquino, si Les LM. Ang dami pala natin. Anyway, basahin natin lahat. Si Michael Joseph Gante. Ito yung si ano no, si Kuya Mike, si PG. I cannot mention the whole ano, alam niyo na, bawal 'yon, basta si PG to. Kay Neo, kay Kuya Neo, kay Pablo, kay Pearson Cortez, si Troy. Ah, itong Troy na talagang gigigil ako dito eh, si ano eh, Mr. Troy the AKA Bonsai. Ayan, oh, sige. Kay Sander Vash. Ayan, thank you so much guys for listening, kung nakikinig man yung iba dyan. And again, mga ka-vibes, later on around 10:05 PM, I'll be having my live podcast sa ating official Facebook page. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman. And if you wanna give your insights, your experiences or your greetings or requests, anything that you want, you know, you can also text and call us. These are the numbers. It's 0967-069-5768 and 0908-516-4466. You can also drop us a comment or message us once I will go on live later on. Turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright. Okay. Alright. Oh, ayan. Nag-iingay na po ang mga Team Kebs sa ating chat GC. I hope no later on na makisali kayo sa aking podcast. Kung ganyan kayo kaingay sa prod and ganyan kayo kaingay sa GC. So, I want you guys na mag-ingay din mamaya sa ating live. What time it is? I'm coming out tonight. Okay, sabi ni Lizzo. It's about damn time mga ka-vibes. I'll be pausing for a while and I'm gonna play all good music just for you.

0: way. Hi.
1: Huwag ka nang malungkot. Sagot na namin ang araw mo. Brighten your day with your number one Good Vibes station, GV99.1.

napakagaling naman talaga ng Aegis. Kahit kailan talaga napaka-perfection ng mga kantahan ng mga Aegis. Ito yung mga ano, ito yung mga binibitaw kapag nagbibidyo okay tayo mga Pinoy, di ba? And just like the song na narinig nyo ngayon ng Aegis. Ayan, oh. Ayan, oh. Eka nga ng mga Aegis, basang-basa sa ulan. Mga ka-vibes, nagbabalik po ang inyong DJ Young Forever Young and we are now so live on our official Facebook page. So all you have to do, mga ka-vibes, is just go to our Facebook page, www.facebook.com/GV99.1. And just like the song na naririnig nyo ngayon, again, by Aegis, bakit nga ba basang-basa sa ulan ang naipatugtog ni DJ Young? Because ito ay connected sa ating topic for tonight.

0: Ayan, o, diba? Rinigin naman ang mga tili ng ating AGs. Okay, you can now see our title or our topic for tonight sa ating The Bed Hours program. Nariyan po ang ating title, The Bed A Bedtime Confession. Anong kwentong basa mo? Ay, nakakaloka sa basa. Ano ba naman yan, DJ Yang? Bakit ganun? Well, anyway, napapanahon po kasi ngayon ang tag-ulan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, eh talaga namang consistent po ang ating pag-uulan, di ba? Gaya nga ng nabanggit ko kanina, eh 1 week na pong umuulan. Mm-hmm. Kaya eto, napakanta tayo ng basang-basa sa ulan by AGs. Okay, again, ang ating topic for tonight, mga ka-vibes, anong kwentong basa mo? Huwag nang isipin kung ano yung binabanggit ng basa, ha? Baka mamaya kung anong naisip yung basa, ha? Ang ibig ko sabihin sa basa, eh, basang-basa sa ulan. Okay, mga ka-vibes, just like what I normally do when I have my program, I always ask my friends or my coworkers or anyone na pwedeng maki-join sa atin. Itong mga madalas kong nakukuha kasi, most likely mga chats, mga texts from different people, from different ages, basang-basa sa ulan, ganun. And we're going to read their insights or their stories, ayan, or their experiences behind tungkol sa ating topic for tonight. But before that, mga ka-vibes, you can also join us, ha. If hindi naman kayo naka-tune in and nanonood lang kayo ngayon sa ating Facebook, you can comment us below. O yan, drop your message or drop your comments. And you can also text us or, o diba? Nakakaloka talaga tong mic na to. Pagod ka na ba, ha? Ano, pagod na ang mic. Okay. You can also text or call us at these numbers. It's 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Okay. I just want to, again, to shout out all of my teams. Team Kevin. They are watching right now. Pero bakit hindi ko ma-share ang ating kasi they are requesting for the link of the video. I mean, of the live podcast. Bakit hindi ko ma-share? Anyway, paano ba to? O, diba? Si DJ yan talaga, hindi kasi, ang hirap maging techie. Hindi kasi ako techie. How can I share this? If anyone, ayan, okay. Ma-i-share na natin. Okay, ayan, that's it. I was able to share it. Alright, you can drop your comment and you can call us. Nabanggit ko na ng mga numbers. Kung nahihiya naman, you don't need to drop your names. Pero if brave naman kayo, gusto nyong kompletohin ang pangalan, siya sige, you may do so. Okay, so una nating basahin yung mga chat dito. Okay. I do have a lot of chats and sa Messenger and also texts. Ayan. Ay, konti lang pala sa text. Marami ako sa chat. Okay, now, basahin na natin ang kanilang mga stories. Ayan, ang kanilang mga bedtime confession or bedtime stories. Ito naman, galing ito kay, walang name. It's okay. The first date. May title ng the first date sa ulan. Okay, sabi niya, DJ Yang, share ko lang yung pinakabasang experience ko. First date namin ng crush ko, tapos biglang umulan ng malakas. Wala kaming payong, kaya pareho kaming basang-basa habang naghahanap ng masisilungan. Ay, parang yung kanta lang ng ages. Akala ko disaster na yung date. Uh-huh. Pero doon pala kami nagka-first kiss. Mm! Ang tamis. Mm. Simula noon, kapag umuulan, favorite weather ko na. Ayun siya, meron siyang ano, may pa-tag name siya ng Rainy Girl. I so love it. Wait lang. Let me recall if I have that kind of experience then. Pero parang wala kasi may payong kami. Pero may mga rainy keme din ako noon, pero parang yung sayo parang walang ganon. Diba? It's so nice, no? Ang sweet. Akala daw niya naging disaster na kasi nga pareho silang basa sa ulan. Pero naging first kiss pa pala nila yon under the rain. Yes, at all. Ayan, oh. Thank you so much, Rainy Girl. Now, let's move on naman dito kay... Ito. Si Uniform Disaster. Estudyante yata to. Okay. DJ Young, high school... Okay. Kinuwento lang pala niya yung high school days niya. Pauwi na ako, tapos biglang bumuhos yung ulan. Yung payong ko maliit. So, basang-basa yung uniform ko. Uniform lang. Pagdating sa bahay, saka ko na-realize na naiwan ko pala yung susi ko sa classroom. So, bumalik ako sa school... Nabasa na nga, pagod pa. Pagdating doon, weekend pala. Okay. Gets. So, bumalik ka ng school. And then, nalaman mo weekend. So, sarado ang school. So, hindi mo nakuha ang susi. So, again, basang-basa ka na naman ulit sa ulan. Anyway, oh, we have a first caller. So, let's just answer this muna. Okay, let's have our first caller for tonight. Hello?
1: Hello, DJ Young.
0: Hi, good evening. Sino po sila?
1: This is Hiroshi.
0: Ano daw? Hiroshi?
1: Hiroshi.
0: Hiroshi, okay. Did I pronounce...
1: Hiroshi Tanaka.
0: Hiroshi, okay. Hiroshi, is this your first time to call on my program?
1: Yes po.
0: Hi, Hiroshi. Taga saan si Hiroshi?
1: Taga Mabalakat lang po ako.
0: Uy, taga Mabalakat. Parang ang laki ng boses, no? Parang malaking tao siguro to si Hiroshi. Mga six-footer ba si Hiroshi?
1: Yes, I am. 5'8 po ako.
0: 5'8? Malaki nga ako kasi malaki ang boses. Opo. Anyway, Hiroshi, welcome to my program and you've heard our topic for tonight, right?
1: Yes, po.
0: Okay, and I believe that you have something to share to us.
1: Yes. Okay. Ito naman, medyo nakakalungkot, nostalgic.
0: Sad story.
1: Kasi, pero kapupulutan ng aral din.
0: Okay. That's good. Okay, uh-oh. What is your story?
1: Kasi, back in the days kasi, nung medyo bata-bata pa ako, I used to have my first girlfriend. And then, we were at the last leg of our relationship. Mm-hmm. Yung oras na we will be parting ways. So, nag-part ways kami in front of a mall na umuulan kasabay ng pagpapa-Adam. Kasi nga, that time kasi I was not ready to get married. And she really wanted to get married. E ako, I still have ambitions pa kasi.
0: Oh, so you were not ready pa back then?
1: Yeah. I'm not ready for a serious relationship, but just, you know, being married to somebody, to someone.
0: Mm-hmm.
1: Although the love is there, the respect is there. Kaya lang, I have to prioritize yung ambition ko because, sabi ko, what would happen to us kung hindi ko i-push yung ambition ko to finish college?
0: Mm-mm-mm.
1: So, kung mauwi din lang naman ako sa pag-aasawa, mawawala na yung chance ko na makapag-aral ako ng college.
0: Mm-hmm.
1: Just so happy na medyo old sa akin ng konti yung girl, yung first girlfriend ko.
0: Naging cold siya. Opo. After that. Okay.
1: Old. I mean, older sa akin.
0: Akala ko cold. Hindi. Okay. Sige, old siya.
1: Hindi. Older sa akin.
0: Older than you, okay.
1: Yes, wala akong problema sa kanya, sa character niya, sa personality niya. In fact, napakabait ng tao, maalalahanin, very thoughtful. within 3 years before we parted ways. Kaya lang talaga, nandun ako sa point na I have to choose between love and career.
0: Yes.
1: And at the same time, mayaman kasi sila.
0: Ay,
1: you know, yung kanyang family is already in Canada, living in Canada at the time. Eh, medyo inisip ko rin, medyo dehado ako, if ever. Mm-hmm. Kasi I have nothing to prove.
0: Correct.
1: I mean, I have nothing to ano, diba?
0: Mm-hmm.
1: So, yun ang inisip ko. So, masakit man, but I have to let her go sa ilalim, under the rain talaga.
0: Really? And, malakas ba yung ulan ng panahon na yun?
1: If I could remember it right, medyo may bagyo pa at that time.
0: Mm-hmm.
1: So, yung street were started to flood.
0: Mm-hmm.
1: Nung we part ways. You call it dramatic, pero talagang ano talaga. Parang if you're gonna be putting it into a movie, nandun yung value niya eh.
0: Mm-hmm.
1: Commercial value and at the same time lesson that, mm-hmm, you know, this younger generation could ano. So, ang lesson learned kasi doon, you really have to be wise and you really have to be practical in,
0: correct,
1: getting married. Mm-hmm. Hindi po pwede na ganun-ganun lang agad-agad kasi you don't know what's up next. I mean, what comes after, kung di ka rin naman siguradong doon sa lulusungan mong baha, doon sa lulusungan, sa papasukin, susuungin mong ulan, if you're not really ready. Kasi pag-asawa kasi, we would be a mix.
0: Yes, that's a different level eh. That's a different level na eh.
1: Yes, full season kasi yan eh. Merong summer, merong fall, merong and all, no?
0: Mm-mm.
1: So, there will be turbulence and all. Mm-hmm. Kung hindi mo mai-handle and you're not ready to handle that situation,
0: mm-hmm,
1: you'll be left behind and you'll be, might probably, mauwi din naman kayo sa hiwalayan.
0: I have a question, diba? Just to cut you off, Hiroshi.
1: Yes.
0: Hindi ba siya like nag-ask or didn't you ask sa kanya na hintayin ka or if willing ba siyang maghintay after nang ma-pursue mo yung career?
1: Actually, kasi the reason why is talagang hindi na talaga siya makapag-aantay. Sabi niya, I'm not getting any younger.
0: Okay.
1: So somehow talaga, I have to.
0: Oo nga pala kasi older siya sa'yo.
1: Pero it was a struggle on her part kasi mahal din naman niya ako.
0: Aww.
1: Kaya lang, yung ka-opisina niya happens to be my landlord, landlady,
0: mm-hmm,
1: tells me the whole story and she tells me before she departed, papuntang Canada, mm-hmm, talagang sabi pa rin niya, mahal pa rin niya. Kaya lang, sabi niya, I have to let him go kasi nga, hindi ayaw naman daw niya maghihadang sa,
0: correct,
1: sa akin.
0: At least, di ba, naging understanding siya doon and talagang inintindi, yeah, niya yung ano mo, yung reason mo.
1: Yeah, but on the contrary, after several years, mm-hmm, nakita ko siya sa Facebook. Siguro dahil nag-apart na yun, nagalit na siya. Tingin lang niya yung message ko. Tingin lang niya.
0: So meron
1: and
0: na kayo sarili-sariling pamilya na? Oh.
1: Okay. So, may pamilya na rin siya.
0: Mm-mm.
1: And ako din, may pamilya na rin naman ako. Mm-mm. So, but ako, I am happy married na rin.
0: Mm-hmm.
1: And nagkuha ko naman yung gusto ko sa buhay. I was properly educated at the same time, had well-established work na.
0: That's nice.
1: So, no ano naman ako, no resentment lang naman sa part na pinurso ko yung gusto ko, but my resentment, there was some little resentment lang na hindi ko siya napagbigyan on the other hand.
0: Mm-mm.
1: But thank God, I got someone better, I would say,
0: mm-hmm,
1: who's been part of my inspiration, mm-hmm, and my refuge. And then, yun, we're now happily married for 29 years.
0: Wow.
1: So that's it.
0: That's nice. And alam mo yun, maganda yun eh. I mean, it's a really sad story, but you know, it's, mm-hmm, not, it's, hindi kayo meant to be eh. Diba? Sabi nga ng iba, may ang God may iaalis sa buhay mo kasi that person is not really meant for you. Kumbaga, he has other plans or better plans for you.
1: That is correct. Mm-mm. That is correct. Oh.
0: That is really nice. Even if it's a sad story, but yeah, you were right. It is a learning story. I mean, you've learned from that story.
1: Yeah. Tama nga sabi nga ni Lord, you have to wait. No?
0: Correct.
1: Pag meron kang pinagdasal sa kanya, hindi naman yung sinasabi, hindi pwede.
0: Mm-mm.
1: But he would answer us directly, in our sense, you know, and mararamdam mo sinasabi niya na, anak, you have to wait.
0: Correct.
1: Don't hurry. Don't be in a hurry to get something you want. You just have to work for it. And let me see if you deserve to be given that kind of gift. Mm-mm. Let me see. If you're worth. Mm-mm. And mama ganun ba?
0: Yes. At saka may narinig din ako sa iba, no. Like I did it. Parang nangyari din sa akin to before na alam mo yung naghihintay ka, yung you're sometimes andun ka sa time na parang you're losing hope, 'di ba? Ang sabi nga nila, wait lang kasi hindi ka pinapakinggan sa taas. It's just that he is actually preparing everything for you. Pinaplot pa niya kasi baka pinlot niya pero alam niyang may mangyayaring hindi maganda. So parang dinidelay niya. Kumbaga, dinidelay lang niya kasi hindi pa 'yun yung time for you.
1: Lalo na kapag yung nandun ka sa stage na everything is falling not on their place.
0: Yes, that is
1: na,
0: that
1: ano,
0: is
1: na
0: true.
1: Parang sinasabi
0: correct.
1: Mo na parang it's no use, parang it's not working, parang sinasabi
0: correct.
1: Pero hindi pala. This is part of the trials
0: correct.
1: And the challenges. How are you going to do well with that challenges and how are you going to work for it?
0: Yes. And the most one of the most challenging part then is yung waiting time eh. Kasi doon natitest yung patience natin, di ba?
1: Oo. And let's have this patience kasi na sometimes kasi things happen na hindi natin ini-expect. So it's opposite of the things we expect sometimes.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan maging patient tayo na mag-antay.
0: Correct.
1: Kasi sabihin natin, this is not what I meant. I mean, this is not the person I really expect to have a day at the job with, no?
0: Correct.
1: Minsan naman, kaya nga we fall onto wrong people. Kasi nga, sinasabi natin, ganito, ganyan, ganyan, sometimes, ganun. Pero hindi pala yun. Kasi hindi tayo marunong mag-antay.
0: Yes.
1: And sometimes yung expectations natin, versus the reality, hindi nagkakatumba.
0: Yes, that is true. I need to cut you off, but now I know who you really are.
1: I am talking too much now.
0: Parang alam ko na kung sino itong kausap ka. Parang sabi ko, but parang kilala ko yung voice na to. Parang Shintaro?
1: No, I'm not.
0: You're not Shintaro?
1: Sorry, I'm not po.
0: Ay,
1: I am not po.
0: Oh, okay. Alam mo, pareho kasi kami. I've read yung kasing ano, message or comment ni Bernard, one of the avid listener ng GV. Sabi niya, nakakalokang boses yarn Shintaro. And then sabi ko, parang feeling ko si Shintaro to. You're not Shintaro, Hiroshi.
1: No, I'm not Shintaro. Not at all.
0: But I got a feeling that you're Shintaro. Shintaro. Anyway, Hiroshi, thank you.
1: Pareho pa, Japanese po talaga siya.
0: Oo,
1: Japanese
0: ba
1: siya?
0: Kaboses mo siya. Oh my God. All right, well, thank you so much for sharing your experience with us. And
1: yes,
0: I know
1: yes,
0: marami
1: po.
0: Din nakarelate kasi medyo nakarelate din ako doon. And sa mga
1: yes,
0: ka-vice
1: po.
0: Natin, learn from Hiroshi's experience. And yes. Hiroshi, do
1: Hiroshi
0: you have...
1: Tanaka.
0: Ayun. Ano daw? Hiroshi Tanawon?
1: Hiroshi Tanaka. Tanaka.
0: Tanaka. Hiroshi Tanaka.
1: Tanaka.
0: Harikata gozaimasu. Ay, may mga ganon.
1: Doitai shimashite.
0: Maste. Yun lang intindihan ko. Do you have any greetings or song requests? Any shout-outs?
1: Can you play the song Tuwing Umuulan? Pero I'd like to have the male version of that. May Eraserhead. Yeah,
0: oh,
1: eraser head.
0: Okay.
1: Tuwing Umuulan.
0: Sige. Tuwing Umuulan.
1: Oh, yeah.
0: Ay, ano ba yan? Ba't kanyan yung tinaip ko? Tuwing umuwing ulan. Ano ba daw?
1: Umuulan. Tuwing umuulan at
0: kapiling ka. Tuwing umuulan. Alright.
1: Ang masdan, ang ulan.
0: Ay, nako, alam mo, feeling ko talaga ikaw si Shintaro. Ganyan si Shintaro.
1: Or, no, I'm not. I'm sorry. I'm not.
0: Oh my God. You're a Shintaro. Anyway, Hiroshi, sige. Kung ikaw talaga si Hiroshi, go. Go lang. Alright. Okay. I'll be playing your song request after my podcast. And again, thank you so much for sharing your experience with us.
1: My pleasure.
0: Alright.
1: My pleasure.
0: Okay. Have a great night. Okay. Good night.
1: Yeah. Have a great time. Bye-bye. Good night.
0: Iba yung pinatay ko. Anyway, thank you so much for sharing our first caller na si Hiroshi, na feeling ko talaga si Shintaro yun. But anyway, hindi na siya si Shintaro. Okay, so sa mga ka-vibes natin, again, you can text or call us and share your insights or your experiences on our topic for today. Anong kwentong basa mo? Iba yung basa na nasa isip mo, pero basang-basa sa ulan. Yarn. You can also, I mean, here are the text lines or our hotline numbers, 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Magbabasa lang tayo ng iilang message sa ate, or na ating message sa Facebook. Ayan, marami na itong message na to eh. Okay. Okay. Hi to Joyce. Ayan, si Joyce, nag-a-agree din talaga si Joyce. Sabi niya parang si Shintaro nga. Ayan, kaboses mo siya, Bernard. And then sabi ni Bernard, di mo ko maloloko, Shintaro. Ah, Shintari yan. Nagpapalit lang ng code name. Nakontakta kita sa Shintaro. Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Hindi mo kami maloloko, Shintaro. Tatlo na kami. Anyway, thank you so much for the message to Joyce and Bernard Kiambao. Okay, we have another caller on the line. Let's hear it. Hello?
2: Hello po.
0: Hi, good evening. Sino po sila?
2: Good evening po. Rinig po ba?
0: Yes, rinig na rinig ka. Sino po sila?
2: Okay, kala ko.
0: Parang
2: kala ko hindi rinig.
0: Parang kilala.
2: Nagdadrive kasi ako eh.
0: Uy, careful. Pwede ka na muna mag-pull over. Di ba? Pull over.
2: Hindi, okay lang po. Okay lang. Okay lang.
0: Alright. Parang kilala na kita.
2: Ay, hindi malabo yun, DJ.
0: Ako na ang magsasabi kung sino ka. Ikaw si Troy.
2: Hindi po.
0: wag ako, Troy. Kilala kita. Anyway, Troy, di ba tama ako?
2: Yes po. My name, ako po si Troy. So you can call me Mr. VTO as per my, you know.
0: As per our TL. Hello, TL.
2: Yes. Yeah.
0: Ayan. VTO. Oh,
2: so ayun ako, nga.
0: Ba't parang galit ka? Sumisigaw ka?
2: Hindi naman. First time lang kasi tumawag sa ganito.
0: Yes, I know it's your first time. And, oh, by the way, mga ka-vibes, I just want to share to you, this, the person who is calling, I mean, I'm talking right now, is Troy. And si Troy, alam mo, Troy, ano, bigwasan mo nga kami ng Inglesero mong ano dyan, ng mga pabitaw. Kasi you know what, mga ka-vibes, pag nag-English si Troy, parang kaboses mo si DJ Mo.
2: Ay, totoo ba?
0: Yes. Remember nung nagkaroon tayo ng mga sample-sample na pagdi-DJ and then you were so fluent in English and I heard you sound like DJ Mo. Sample.
2: Oh, sige, ano ba tayo? DJ Yang, English conference ba tayo?
0: Oh, sige, may pagka-EOP tayo dito eh.
2: EOP tayo dito. Okay, sige, no problem. So,
0: alright. So, Troy.
2: Yep.
0: Okay, what would you like to share anything from your experiences? Ano ba ang kwentong wet mo? Ay, wet? Ay, basa. Yan, basang-basa sa ulan.
2: Hey, sure. So, I had this story, DJ, na way back 2020-21, mm-hmm. when I was in other company, which is it okay na pangalanan yung company?
0: Mm-hmm. Okay na yun.
2: Or much better, wag na, no?
0: wag na. Oo. Baka last na.
2: So, yun nga. It's actually a happy and sad story siya, no?
0: Oh, okay.
2: Na may pagka, you know, bedtime story, na may pagka, you know, wet story, wag ganun ba?
0: Mm-mm.
2: So, again, nakilala ko tong, so I met this girl, which is, kawib ko siya sa training.
0: Oh, hi.
2: And, yep, so unexpected, di ba? It's just that na hindi ko makalain na makikilala ko siya.
0: Hi, unexpected, okay.
2: Love so, ito na nga. Mm-mm. So, the first week of our training, ako, nasa isang gilid lang kasi ako eh. Hindi naman ako yung ano sa training, mapagmasid lang ako eh.
0: Ah, talaga ba? Parang hindi naman ah.
2: Oo, ganoon ako sa training. Pag wala akong kilala.
0: Ah, okay. Game.
2: Pag wala pa akong kilala. Pero pag may kilala na ako, alam mo naman,
0: oo, daig kita mo, pa yung, mo naman, di ba? Daig mo pa yung TL, no?
2: So, ayun, after a week of training, nakilala ko siya, and then, actually, the reason na naging kami nun is dahil lang sa Converge, sa internet.
0: Mm.
2: Imagine from PPO company na bigla kami napunta sa Converge.
0: Sa internet. Anong kwentong internet naman yan?
2: So, ganito kasi yun. One time kasi nag-chat siya sa akin, nagpapasama siya, which is magpapakabit siya ng internet.
0: Okay.
2: That was like, siguro around 1 p.m. yun or 2 p.m. ganyan. Maulan din, maulan, sobrang maulan.
0: Mm-hmm.
2: And then, to cut the long story short, ayun nga, sinamaan ko siya. And then, nung dumating yung, like siguro mga bandang 6 p.m. yun, ganyan-ganyan.
0: Mm-hmm.
2: Hahatid ko na sana siya sa kanila, but suddenly, nakalock yung gate nila.
0: Ay! Bakit nakalak?
2: Walang tao.
0: Okay.
2: So, tinawagan niya yung parents niya. Ang sinabi, umalis daw, hindi pa makaka-uwi that day. Nag-overnight yata sila something, if I'm not mistaken, gumala yata or may pinuntahan. Mm-hmm. Ganun. So, siya yung naiwan.
0: Mm-hmm.
2: Siya kasi yung parang breadwinner sa kanila. So, panganay siya. Siya yung nag-aasikaso sa ganun. And then, yun na nga. So, wala kaming choice. So, sinabi ko sa kanya, kung gusto niya, hatid ko muna siya sa mga or sa mga kamag-anak niya.
0: Mm-hmm.
2: Ang sabi niya is ayaw daw niya kasi hindi niya ganun ka-close yung mga kamag-anak niya sa father side niya. Kasi actually from Santa Mesa kasi sila sa Manila. Okay. So parang pumunta lang dito sila sa Pampanga, yung mga ka-close niya na relatives niya is sa Manila talaga, doon siya lumaki.
0: Mm-hmm.
2: So ayaw niya. And then, tinanong ko siya kung anong gusto niyang gawin.
0: Ay.
2: Eh ako kasi, naka-apartment kasi ako.
0: Mm-hmm.
2: So, sabi ko sa kanya, inofferan ko siya. Wala namang masama kaysa wala siyang tutuloy.
0: So, inoffer mo ang iyong apartment?
2: Inoffer ko naman.
0: Ay.
2: In a good way. Sabi ko sa kanya, eh kasi, may pasok pa kami ng alas stress na madaling araw. Yung araw na yun.
0: Mm.
2: So, kailangan namin magpahinga, di ba?
0: Okay.
2: Tapos yun, edi yun na nga. Pinatuloy ko siya doon sa apartment. Pero DJ Young, don't get me wrong ah. Yung apartment ko is one bedroom, meron akong sofa.
0: Oh, masyado ka defensive. Wala pa naman okay. Tayo doon. Masyado ka naman. Nilalaglag mo agad yung self mo, Troy.
2: Hindi. Siyempre, alam ko nag-iisipin ng mga, mga ibang viewers eh. Mga ganyan-ganyan eh. Diba?
0: Okay.
2: Matatanda na tayo. Huwag na tayo paligoy-ligoy.
0: Sige. So,
2: so yun na nga.
0: So, umuho edi naman siya. Ano, Troy, nung inaya mo siya, I mean, nung inoffer mo yung apartment mo, oo agad ang sagot, ganon?
2: Hindi naman siya nag-oo tambeng. Ang una niya sagot sa akin is, nakakahiya.
0: Ay,
2: okay. Yun ang sabi niya.
0: Takipot tapos ng sabi, konti.
2: Oo, nagpakipot ng konti yan. And then sabi ko, if gusto mo, total nahihiya ka, mag-check-in ka, sabi ko sa kanya.
0: And then, ang sagot?
2: Then, sabi ko, you have two options. It's either you go to check-in sa mga hotel dito or uh-huh. Stay ka sa amin. Sa apartment ko, sabi ko, ganyan sa kanya.
0: Siya, ang sagot is apartment mo.
2: Siyempre, kasi sabi niya, eh, ayoko naman gumastos ng gano'n, nagpakabit na ako ng internet, ganyan-ganyan. Ganda lalaki tayo eh.
0: Sige, broom tayo. Fast forward, nasa apartment na. Okay, go.
2: Fast forward, nasa apartment na. Ito, DJ Young. So, doon siya sa kwarto ko, ako nasa sofa ko. And then, around 12 in the midnight or 1 a.m. ata, nagising siya. Kasi magpe-prepare na nga, ganyan-ganyan.
0: Mm-hmm.
2: So, pagkagising niya, ginising niya ako, hindi ako nagigising.
0: Ah? Ah, wait. So, ikaw natulog sa sofa? Siya sa kama?
2: Oo. Oo, legit yun, syempre.
0: Okay. Sige.
2: And then, after that, so, ginising niya ako, ganyan-ganyan. Sabi niya, oras na daw, may pasok pa daw, ganyan-ganyan. At that time kasi talagang tamad ng tamad ako, hindi talaga ako papasok. Hatid ko lang sana siya.
0: Mm-hmm.
2: So, ayun na nga. Nung ginising niya ako, nakakayang ikwento, ano ba yan?
0: Bakit? Ano nangyari? Bakit? Anong nangyari? Ano ba yung nagising? Ikaw ba yung nagising o iba yung nagising?
2: Both.
0: Nakakating. Sandali nga lang. Bakit naman kasi may pagising doon? Malamig ba?
2: Nagising yung both. Malamig kasi. Maulan, umuulan yun eh. So parang mga month of July or August din yata yun. Parang ganito.
0: Gigigil din ako sa'yo eh. O tapos.
2: Na maulan din. So ayun na nga. E di nagising yung both. Tapos alam mo na, nandun ka na sa climax.
0: Okay, tapos?
2: Nasa climax ka na. Pero to be honest, DJ, ang sabi ko sa kanya, kasi bata to eh, bata pa sa akin to eh.
0: Uh-huh.
2: Sabi ko sa kanya, syempre, as a lalaki, out of respect, sinabi ko pa rin sa kanya na sigurado ko pa sa ginagawa mo, sabi ko sa kanya ganyan. Kasi, unang-una, lugi ka, bata ka pa, sabi ko sa kanya. Eh, ilang taon ng agwat namin, DJ, Di naman malaki. Siguro
0: sandali,
2: mga 4 years.
0: Sandali. Masyado ka nag-fast forward. Bakit mo naman nasabing sigurado ko ba sa nagawa mo? Eh, di ba ginising ka lang naman niya?
2: Eh, nandun mga tayo sa part ng climax.
0: Ay, akala ko naman ikaw na yung nag-climax dun sa panaginip mo.
2: Oh, hindi. Naging ano nga, itawag dito. Sabi ko nga sa'yo, nagising yung both. Tapos, to cut the long story short, andun na tayo sa climax. And then, ayun na nga.
0: So, umuo naman siya. Sige, GG, ganon.
2: Umuho siya. Oo, hindi umuho siya. Eh, di sige, pinagbigyan ko.
0: Wow, ang kapal ang mukha. ikaw pa talaga magsasabi ng pinagbigyan mo. So, umuo ka rin, no? Take advantage. You took advantage of the, ano ha? Gigigil ako sa'yo. Tayo magda ka sa akin sa Tuesday.
2: Tapos yun, edi nandun na tayo sa part na yun. And then, after that, may nangyari sa amin ganun. Mm-hmm. Edi naging kape. Naging kami naman eh. Hindi ko naman yun, no? So,
0: That's good na naging kayo. Kasi di ba may, no, I'm not saying na in general to ha, pero there are people din naman na, alam mo yun, yung ons-ons lang, one night stand, or gano'n, or tikim-tikim lang. So, kayo, naging kayo.
2: Ako kasi hindi ako gano'n eh. Hindi naman, unang-una, hindi ko naman sasasamaan magpakabit ng internet. If hindi kita trip or hindi kita gusto, di ba? Ano pong mag-aaksaya ako ng oras. It's just that na both pala kami is may feelings na. So,
0: kaya naman pala. So, okay. So, valid the reason. So, sige, check. Approved na yan. Approved na yan ng VTO mo, ganon.
2: Oo, approved na. Approved na by our TL yon pag ganon.
0: Okay, so, I just want to ask, naging kayo and then, hindi nag-last yung relationship?
2: Oo, hindi siya nag-last. Kasi why? Sa una, masaya kami. And then, bigla-bigla na lang may something na hindi mo inaasahan na mangyari, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Hanggang sa napunta kami doon sa part na parang nagkalabuan na kami. I mean, wala nang chat, not like before na first time namin. Like, first month, the second month, ganyan. Mm-hmm. Wala na talagang usap-usap. Dahil nga, una-una niyayaya ko siya magano kasi hindi na ako, I'm not into play games na eh.
0: Okay.
2: So inaya ko na siya doon sa apartment ko na mag-live-in na kami doon.
0: Okay.
2: Since,
0: and then siya
2: ayaw niya. Oh. Sabi niya, papaalam muna doon siya sa parents niya. Yun yung sabi niya sa akin.
0: Oh, sabi ko, okay, sige. Gigigil din ako sa iyo, Troy, no? Syempre magpapaalam siya kasi live-in yun. That's a different level.
2: Ayun na nga, kaya nga doon napunta sa part na parang nahuli ko siya nagsisinawalan kasi tinanong ko mismo yung mama niya.
0: So
2: if nagpaalam ba talaga siya?
0: Eh, ang ending, hindi.
2: Hindi siya.
0: Kasi?
2: Ang sabi kasi ng mama niya, if magpaalam siya, total kilala ka na rin namin. Wala namang problema sa amin, yun ang sabi ng nanay niya.
0: Mm-mm.
2: And then, ayun na nga, nabanggit ko sa kanya na nakausap ko si mama mo na hindi ka naman pala nagpaalam. Sasabi mo, nagpaalam ka. Ba't di mo pa ako diretso yan? Sabi ko sa kanya gano'n. Kesa sa papaligoy-ligoy pa tayo dito, yun yung sabi ko sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: And then, yun. Tapos one time, nilakasan ko ni loob ko, tinanong ko siya, anong nangyari sa atin? Sabi ko sa kanya. Ang sabi niya, ikaw, as a babae DJ, Mm-hmm. Ito yung sagot niya. Ito yung sagot niya sa akin nang hindi ko makakalimutan.
0: Okay.
2: Good. Masaya ako na hindi ako masaya.
0: Ha? Masaya ako, diba? Na hindi ako masaya? Okay lang. Oo. Siya.
2: Ayun nga yung...
0: Ang labo ng kausap.
2: Ayun nga yung ano ko, ayun nga yung... Yun din yung inano ko sa... Kung ano yung sagot mo, kung ano yung reaction mo, yun din ang reaction ko.
0: Okay. And then so, after that, wala nang ano... I mean...
2: Tapos, ang sabi ko sa kanya, ulitin ko, sabi ko, anong nangyari sa akin? Sabi niya, but feeling ko hindi ako masaya. Pero don't get me wrong, masaya ako sa'yo. Sabi niya.
0: Tapos,
2: hanggang ngayon, I mean, until now, na pag naiisip ko yun, nagugulo na ako. Natatawa na lang ako pag naiisip ko yun. Dahil matagal na rin eh.
0: Oh, let me, ano na, parang I have this realization na doon sa, ano, medyo naintindihan ko na. Okay, she is happy with you, ikaw. Pero yung within the relationship that you guys had, hindi siya masaya. Yun ang gusto niya sigurong i-point out. Kasi I've experienced this naman eh. Parang na-experience ko na siya. Pero hindi siya sa relationship. It's not a love relationship. Parang sa friends. Masaya ako sa kaibigan ko kasi nga, basta may thing na nagpapasaya siya sa akin, or the same thing ako din, both ways. Pero yung friendship na meron kami, hindi siya healthy. Alam mo yon, yung siguro dahil may something na nangyari. Parang ganun, parang may ano. And then that incident na nangyari na parang nagkaroon ng lamat, kaya hindi na ganun ka-happy. Baka siguro doon sa kanya may ganung situation ba? May ganung incident ba na may nangyari or something na ano na nag-decide siya na hindi na siya masaya sa kung ano meron kayo?
2: Hindi ko din alam, DJ, kasi after that nung sinabi niya sa akin na ganun, ang sinabi ko lang sa kanya, well, if yan talaga yung gusto mo, hindi mo ma-explain yung feeling mo, sabi sa niya, well, I think we need to end this, sabi ko, kasi parang niloloko mo na lang yung sarili mo, sabi ko. Kasi ako, sabi ko sa kanya, ako, hindi kita yayain mag-live-in kung hindi ako sigurado sa'yo, sabi ko.
0: True.
2: Umabot na tayo ng gantong taon, tapos ganyan pa rin pala yung sagot mo sa akin. Dapat, in the first place, nung bago pa lang tayo, like months, sinabi mo na yan, sabi ko sa kanya ganun. Okay. Hindi yung aabot pa tayo na sobrang tagal.
0: Correct. Nakailang years ba kayo?
2: Ilang years din kami? Four?
0: Oh, ata? 4 years. And sabi mo nga kanina, mas bata siya, right? Like, ilang taon?
2: Yes.
0: Mga ilan yung age gap nyo?
2: So that time, she was like 19 yata siya noon.
0: And then 20. Ikaw?
2: Ako nasa 24, 25.
0: Yun. Okay, got it. Siguro, yun nga. Ako, on my take on that is, ano, yun nga, happy siya sa'yo is yung ikaw as a person. Pero doon sa relationship nyo, hindi. Kasi hindi niya siguro masabayan yung sabi natin yung maturity level mo na you're 24 or something. And then siya, andun pa siya siguro sa stage na, alam mo yun, yung parang mag-try ng different, ano, alam mo yun. I cannot explain it eh. I cannot elaborate it. Pero I hope you get what I mean.
2: Yeah, I get it naman. Kasi ako napansin ko rin naman sa kanya eh. Ang gusto niya kasi, since bata pa nga, the first year or the first year and second year namin, napansin ko siya, gusto niya is puro labas ng labas, gimmick ng gimmick.
0: Yun, exactly.
2: Which is ako, bahay, trabaho, ganun na lang kasi tapos na ako sa ganung era.
0: Yes.
2: Well, nag-get ko naman siya. Kaya, yun nga, para di na rin umaba, doon din kami napunta sa hiwalayan. But

0: yun. But anyway, yeah, at least naliliwanagan tayo. And thank you for sharing this kasi I know there are a lot of people out there na they're in actually in the same situation, lalo na sa mga kabataan ngayon. Diba?
1: Oo naman. Oo, kasi mga kabataan ngayon, tupagin nyo muna yung mga pag-aano nyo, pag-aaral nyo, puro ganyan.
0: Talaga ba, Troy? Kung makapagbigay ng advice, eh, no? Anyway, Troy, thank you so much for sharing.
1: Thank you. I really
0: do appreciate you for calling. Do you have any greetings or shout-out or any song requests?
1: Oh, yeah, shout-out. Shout-out pala. Tsaka song request na lang din.
0: Sige, go.
1: So, shout out sa mga ka-team ko dyan. Kilala nyo kung sino kayo. And also kay Mr. Ivan Tolentino, Darby Bito, at kay Patrick. Yan, yung mga tropa ko talaga sa trabaho yan, mga solid dyan, mga yan. Mm-hmm. Sa team natin, syempre, kay Mr. Vladimir and also Mr. Kurt Pandesal. Yan.
0: Ayun. Anyway, any song request?
1: Yung ano na lang, DJ Yang, if okay lang, yung Sa Bawat Sandali ni Amiel Sol, but yung Sa Wish.
0: At ano daw? Sa Bawat Sandali.
1: Yes. Tapos yung Sa Wish, yung Sa Wish ba siya?
0: Gigigil ako sa'yo, ah. Magbabanggit ka pa ng mga ganyan. Huwag mo na banggitin yun. Gigigil. Nakukukutusin ko talaga sa Tuesday. Tama na yung title. Huwag mo nang babanggitin yung nasa sinabi mo.
1: Sorry. My bad. Sorry.
0: Kalaban eh. Alam mo,
1: ay, sorry. Nakalimutan ko na dala ako sa kwento.
0: Strike to ka talaga sa akin. Yari ka talaga sa akin sa Tuesday. Bubugbugin talaga kita.
1: Binili lang kita ng coffee. Sorry ko.
0: Inulit mo pa ha. Sakalanda ka batal, lo. Okay. So Sa Bawat Sandali, right? Ito ba yung kay Dave or kay Emil Sol?
1: Emil Sol.
0: Okay. Emil Sol na lang tayo, ha? Gigigil ako sa'yo, eh. Alright. Thank you so much, Troy. And you do have a great night.
1: You too, DJ. Bye-bye.
0: Okay,
1: thank you.
0: Bye. Drive safely. Bye. Okay. That was Troy. O, diba? Ang bongga ni Troy, no? Gigigil talaga ako sa kanya, eh. Manda sa akin to. Kukutusin ko talaga to sa Tuesday. Alright, so mga ka-vibes natin, keep your calls calling. Keep your calls coming and keep your chat. Ano itong microphone na to? Pagod na sa buhay. Anyway, yung mga texts, mga chats, ang dami na. Babasahin ko kayo later. Pero mabilisan lang kasi meron tayong isa pang call. Okay, sagutin na natin to bago pa siya maglaho.
2: Hello.
0: Hi, good evening.
2: Good evening.
0: Joyce.
2: Tama? Ah, yes.
0: Ay, naku, kumaka-arte talaga. Good evening. Gigigil ako sa'yo, Joyce, ha? Isa ka pa. O, sige, Joyce, banat mo na yung experience mo.
2: Yung basang-basang sauna, hindi ko alam.
0: Ikaw, kanina ka pa nanonood, tapos may tatanungin mo sa akin. Ang ating topic for tonight is anong kwentong basa mo? Ibig sabihin ng basa is yung basang-basa sa ulan. Kung meron ka bang mga kwento noon na naglalakad ka, na basang-basa sa ulan.
2: About to sa classmate ko nung elementary days, Biggie Yang.
0: Okay, anong nangyari?
2: Nag-aaral kami noon, year 2012. Mm-hmm. Apat kami, magkaka-friendship kami. Syempre, solid yun eh, DJ Yang. Ang kasama ko, kumari kami until now. Mm-hmm. Eh ngayon, napag-usapan namin na kapag yung last subject namin is nakaka-antok, magkakating kami.
0: Ay, naku.
2: Magkakating kami. Ako yung BI.
0: Oh, okay.
2: Aminado naman ako, BI ako. Tapos, ang ginawa ko, nauna ako. Mm-hmm. Yung pagkasakto namin, umuulan, DJ Yang. Mm-hmm. So, Fernando to San Pedro. Alam mo yun, dito lang. So, Fernando siya.
0: Okay.
2: At tapos, ang ginawa namin, naglakad kami to San Fernando, Santa Lucia, hanggang San Pedro. Umuulan, ang lakas ng ulan. Mm-hmm. Baha yung talagang baha talaga yung nasa San Fernando. Alam mo naman, palaboy naman yun, di ba, DJ? Ang ending namin, hindi namin inalis yung palda at saka yung medyas ng shoes namin. Ito yung matindi. Hinabot pa kami ng aso. Tapos ako yung huli. Yung shoes ko nahulog sa kanal. Hindi ko na kinuha. Bali, ang bali yung ano noon, yung mga kaklase kong tatlo is nauna sila, ako yung huli. Ang ibig sabihin na hindi sila tunay na barkada ganun. Pero pagkatapos nung nabulok ako ng aso, doon naman sila bumalik sa akin para tulungan ako, DJ. Yun yung memories ko na pasang basa tapos binigyan kami ng timba tsaka ng tapo para maligo. Wala kami dalang extra damit doon, DJ Yang. Yun yung memories ko na nung 2012 na mga kaklase ko na hindi ko makakalimutan.
0: Yes. Actually, alam no, ako rin na-experience ko rin yung mag-cutting and all.
2: Ang sarap na.
0: Oy, sa mga kabayes na nakikinig sa atin, na mga estudyante, we are not encouraging you na mag-cutting kayo. It's just that, sa generation, hindi talaga pwedeng hindi maiwasan yon at hindi talaga pwedeng hindi mo maranasan yon. Okay?
2: Kasi minsan talaga may subject na nakakantok, di ba?
0: Ayun. So, yun yung ano mo, basang-basa sa online experience mo.
2: Tapos, wala,
0: hindi naman kayo talagang nagkasakit noong mga panahon na yon. Wala naman nangyari sa inyo and all.
2: Well, pagka-uwi namin noon, DJ Yang, naglakad kami noon pa-uwi. Kasi San Fernando, to San Agustin, wala kami noong pamasahe. Nilakad lang namin. Talagang bus na bus yung ulan. Pagka-uwi namin, uminom naman ako ng gamot agad.
0: Okay, that's good.
2: Yun yung memories ko sa mga naging experience ko ng basang-basa sa ulan.
0: Ayun.
2: Na kasama ko yung mga friend ko na kumari ko na si Kim, si Annie, tsaka si Rhea. Kami apat talaga na magkaka-friendship talaga na 17 years friendship na, DJ Yang.
0: That's nice. And you are the leader of the BI of cutting classes.
2: Nakakahiya. Advice ko lang sa mga bata nag-aaral, huwag kayong magka-cutting. Sayang yung bao tsaka yung pinapaatan.
0: Magbibigay ng advice tapos yung pala sa baon lang. Alam mo, ikaw talaga, Joyce, naku, pag ikaw talaga nakita kita sa
2: daan,
0: totong ka talaga sa akin. Gigigil ako sa'yo
2: Sayang yung pinag-aaral nila.
0: Ayun. Umayos ka sa mga advice mo. Anyway, Joyce, maraming salamat sa pag-share.
2: Pabati naman.
0: Ha? Sandali, hindi ba ako tapos, ha? Naku talaga, dalawang kotong ka sa akin. O sige, Batina and any song request.
2: Wala akong song request, bati lang.
0: Ah, sige, go.
2: Alam ko magbabay ka rin naman mamaya. Okay ka na rin.
0: Alright, go ahead.
2: Ano? 18, 19, 20, 21. Si Billy Ken, tsaka si Mama Deng 18. 19, siya ni Yowelet. Tapos 20, si Christine. 21, si Nico Carlot. Sa 27 naman, si Annika Nota. Piesta namin sa 28. Baka naman.
0: Oh, happy piesta sa inyo dyan.
2: Baka naman, DJ Yang. Free ka.
0: Anong gagawin?
2: Iinom na lang tayo. Tuturuan kita mag-cutting.
0: Gigigil ako sa'yo. Painom lang. Walang pabulunan.
2: Ako nila yung Sharon. Doon tayo sa kabilang bahay.
0: Gigigil. Papiesta. Tapos in-alak lang meron. Walang pagkain. Ganon.
2: Meron. Tapos si Sharon ko tayo sa kabilang bahay namin.
0: Oo, mag-Sharon tayo bawat bahay.
2: O, dapat. Dapat i-PM mo ako kung available ka.
0: O, siya, sige. Sige, I will try my very best to do that.
2: Not Ray.
0: May trabaho
2: Chica
0: talaga.
2: Na.
0: May trabaho talaga ako. Ay, ikaw magpapasahod sa akin?
2: Hindi. Sige na, magpa-try ka na lang.
0: Thank you so much, Joyce.
2: Hope to see you soon. And yes. Alam ko, late ka na uwi. Pagdating mo sa bahay, rest ka agad.
0: Yes,
2: or kaya
0: I will.
2: Mind ka, DJ Yang.
0: I will.
2: Bye-bye. Love. TV 99.1. You're good vibes.
0: Yes.
2: Bye.
0: Thank you.
2: Love.
0: Bye. Alright, that was Joyce na sobrang kulit. Alam mo talaga itong si Joyce, no? Isa sa mga avid listener ng GV 99.1. Isa sa mga makukulit din. Ayan. Sabi ko nga sa kanya, pag ito nakita ko sa daan, maraming kotong ang masasagap sa batang to. Ayan. Uy, I just want to shout out and read the messages sa chat. Actually, madami na to. And then, hindi ko na makita yung iba, but hahabulin natin. How do you pronounce it? Shay Shay or Shishi? I don't know if she pagtalunan. Ayan. Paki-direct to the point po. Iba kasi nasa isip ni okay, yung kanina siguro to. Laglag self. Hahaha. Sayang ya nga naman yung check-in. Ayun. 3 hours or 24 hours. Ehe. Wag mo pigilan yang yung tawa mo, okay? Nabubulol na nabibit, ano, nabit nang bibitin pa. Okay. Ay si ano pala to? Si Joyce nga pala to, si ano, si She. Okay. Hello also, thank you so much for dropping your message, your comment to my previous teammate sa training namin, nun kay Ivan Talentino. Hello to you, Ivan. Ayan, meron siyang song request na Eyes Can't Lie. Okay, I will put that on our playlist and I hope you will be ano, still awake hanggang mamaya para mapakinggan ng iyong song request. Ayan, kaya song request again, it's Eyes Can't Lie. And kay Archie Reyes, sabi ni Archie, hahaha, wow, wow, kalog yung color. Alright, thank you so much, Archie Reyes. Okay, so again, sa mga ka-vibes natin, if you want to share your experience, your insights, or kung gusto nyo lang mag-comment sa mga previous callers natin, it's okay also. Now, all you have to do is just text or call us. Again, these are the hotline numbers. It's 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Okay. O, diba? Parang umuulan po yung GC ng Team Kebs kasi ang daming mga chat. Ang kukulit ng mga ka-team ko. Okay. So, we still have how many minutes na lang ba? Ayun, tumagal na naman po tayo sa ere. Anyway, mga ka-vibes, siguro I'll be cutting off. Ah, shala sa cutting off. Gigigil ako sa'yo, DJ Yang. Okay, maghabol tayo ng mga ano. Ayan, ang mga text messages. Okay. Galing ito kay 6814. Sabi niya, mas magaling ka pa sa AGS DJL. Ay, naka naman, shish! Talaga ba? Gusto ka yan. Anyway, I really hate to say this, mga ka-vibes, but I guess I need to wrap it up. Just my podcast, okay? Pinipilit ko, no? Pinipilit ng aking puso. Ay, talaga ba? Na ano, na iklian ang ating live podcast. But I cannot, ano, make pigil. Arte! Yung mga callers natin at saka yung mga viewers natin, no? Pero thank you so much sa mga ka-vibes natin na nag-share ng kanilang experiences, nag-call sa atin, nag-message, and nag-chat. Ayan. Thank you so much mga ka-vibes. DJ Young will be here up until 12 midnight. I'm just gonna end the live podcast.

just like the song of Lola Amor, Raining in Manila. But here, it's raining in Pampanga. Yun! Gaya nga na sinabi ko kanina mga ka-vibes, always take care of yourself. Magpananga sa ulan, payong, kapote, boots, ano pa ba? And syempre, vitamins. Ayan, kailangan nila mag-vitamins para panangga rin sa sakit kapag ikaw e naulanan.

lalamig. Yes! Sa mga kabansitan na lalamig dyan. I hope napainit namin kayo. Wala, kahit wala ang aking katandem, napainit namin kayo sa ating kwentuhan, kulitan ng mga callers natin earlier. And again, I would like to thank doon sa mga callers natin and of course sa aking team na talagang all out support sila sa akin. Inabangan po nila ang aking podcast or ang aking program tonight. Thank you so much Team Kebs or Team Kevin. Ayan. And also sa lahat ng aking mga team, alam niyo na kung sino kayo. Thank you so much. Speaking of thank you, I also want to thank you sa ating mga ka-vibes na walang sawang nakikinig, walang sawang nanonood, walang sawang nakatutok and sumuporta sa GV 99.1 Your Good Vibes.

nilalamig sa mga kung ano-ano man yang nilalamig. Kung gusto niyo magpainit, 'di ba? Magkaroon ng konting vibes, konting good vibes. Ano bang hinihintay niyo? Tumutok lang sa GV 99.1 because you know naman, ang GV 99.1 will always give you the good vibes that you need.

So, mga ka-vibes, I'm not really sure kung kailan babalik ang aking tandem na si DJ Jelicious. But it's a surprise. Magugulat na lang kayo. Eh, dalawa na kaming kumakatak dito sa ere pag every Sunday. Diba? I miss that girl. So,

Lamig. Pag kayo naman nilamig mga ka-toys, alam nyo na, ang gagawin nyo, tumutok lang sa GV 99.1 24/7 po mapapakinggan. All you have to do is just download these two amazing applications on your gadgets or on your mobile phone. Ayan. Mixler and Radio Garden. Tama po. Oo. 24/7 mapapakinggan all over the world. Diba? Sang ka pa? Hindi lang naman sa social media platforms masusubaybayan na GV 99.1. We have a TikTok, we have X and Instagram, meron kami YouTube, and of course, kung mahilig naman din kayong mag-scroll-scroll, di ba, sa ating Facebook account, so might as well check us on our official Facebook page, www.facebook.com/GV99.1. Siyempre, pwede rin kayong maki-join, maki-share ng inyong insights, inyong mga experiences, and whatnot, or opinion, di ba? You can always text or call us at these hotline numbers, 0967-069-5768 and 0908-516-446. Raining in Pampanga, kahit na umulan sa Pampanga at kahit sa ang lupalop ka pa ng mundo, ang GV 99.1 laging nandyan para sa inyo. O, diba? Galing talaga ni Lola Amor sa ang sulok ng mundo. Hello, mapapakinggan niyo talaga ang GV 99.1. Kaya ano pang hinihintay niyo, i-download na ang Mixler at Radio Garden and then search GV 99.1.

But it's already 11:53 p.m. on the clock, no? Medyo ang bilis na pangyayari, no? Ang dami pa na, ang dami ko na utang sa mga ka-vice na laging nag-share ng kanilang mga texts or mga messages. Just, you know, to get in touch. Wow! Ang art ni DJ is to get in touch. I mean, to get connected sa ating topic for tonight. But really, mga ka-vice, I really do appreciate. Kahit hindi ko agad nababasa lahat, no? Kasi kailangan ko kasi i-accept yung mga calls natin. Kasi nabigyan lang sila ng effort. Pero, you know who you are. Alam ko naman na appreciate nyo rin. Kahit hindi ko mabasa online, mabasa on air ang inyong mga messages. But I know you will still support my program. Thank you so much. Alam niyo na kung sino kayo. I love you all.

at dinaramdam ko rin ang gusto, ang pagkasawi ng ating pag-ibig. Ngunit, kailangan tanggapin natin na ganito ang buhay. Ibig ko lang malaman mo na mahal ko.

Yeah, I miss you, but I got no time for that, damn. Yeah.

0: your gut vibes. GV 99.1.
1: Some people are a lot like clouds, you know.

know what I want.

0: The station that is all about the goodbye. GB 99.1.
1: Yeah.

0: We are GV99.1.
1: I'm trying not to hit him.
2: Nice.

Oras sa buong Pilipinas! 6:14 ng maulang umaga! Nang buwan ho ng Agosto, ngayon ho'y araw ng Lunes! It is August 10, 2026 at karamihan ho sa mga malamang sa malamang na nakikinig ngayon ay nakarelax sa kanila mga bahay. Dahil walang pasok. Mamaya pag-uusapan natin aling-aling lugar ba mga walang pasok. Magkaroon naman ng announcement ang ating hong provincial government last night. Baka yung mga iba, agad natulog kagabi at hindi ho nila alam na wala hong pasok, ay naglabas na hong office of the governor dito ho sa Pampanga ng Executive Order Number 13-2026-LGP. Ito po ang suspension of work in government offices and classes in all levels in public and private schools. Today, August 10, 2026 in the province of Pampanga. Ito ho'y ayon sa DOSC Pagasa Weather Advisory Number 31 issued at 11 a.m. kahapon. The province of Pampanga will experience accumulated rainfall of 50 to 100 millimeter in Pampanga ngayong araw due to the effects of southwest monsoon. Kaya nga napag-desisyonan ni Governor Lilia G. Pineda na suspendihin ang pasok sa mga government offices at mga klase in all levels, both public and private schools sa probinsya ho ng Pampanga ngayong araw. So sa mga nagtatanong, ating kaming love, alam nyo na, walang pasok ngayon. O sa mga nagtatanong din, ito pa paano naman ho ang Angeles City? Since aparte yapi naman ng Angeles. Although geographically, it's part of Pampanga. Pero kasi sakop ning kekatang provincial government. So aparte ya talaga yung karelang yung kekatamong declaration. Huwag kayong mag-alala dahil naglabas na rin naman ang Angeles City Information Office na suspended ang face-to-face classes ngayong araw din ho ng Lunes dito ho sa Lunsod, Angeles. Nakaayon din ito doon sa inilabas ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga na executive order. So dito ho sa Angeles City, ganon din ho ano, suspended ang face-to-face classes. At sa mga kasalukuyan ho, kailangan pa rin lumabas dahil ho sa kanilang mga iba't ibang responsibilidad. Mga magulang, mga nakatatanda, ay ingat-ingat ho kayo sa inyong mga biyahe. Ang mga public transportation, di mawawala yan. Detang mamasada hanggang yan eh. Kailangan da pong lumwal. Alin mo para atin lang panakitan. But pakibalak dala mo naman po kasi reng ating loob. Siyempre kailangan din nila ng masasakyan. Ano? So miningat ko po kaya kayong biyahe, masigan po yung uran. Mga ka-vibe, since it's raining everywhere, especially here in Pampanga, we play this song for you. Lola Moore, Raining in Manila. Ako po si KG Boy on GB99.1, Your Good Vibes.

Gettinga vibes at the headlines. Here are the morning roundups. Oras po na 6:45 ng umaga. Isang maulan ho na Lunes na naman ang sumalubong ho sa atin. Kahit na tuluyang humina na ho itong si Bagyong Maymay at hindi na ho siya bagyo ngayon, ano? Ito ho ay isang low pressure area na lamang while over the Philippine Sea. So wala na ho tayo actually bagyo ngayon, pero tingnan mo naman kung gaano kalakas pa rin ang buhos ng ulan, ano? Ulitin ko lang, nag-anunso na ho ang Kapitolyo dito ho sa Pampanga na suspended na ho ang pasok sa mga government offices, pati na rin ho ang mga pasok ng mga bata, mga estudyante sa mga paaralan, both private and public schools in all levels. Ganoon na rin ho ang naging suspension din ng face-to-face classes ng Angeles City. Kung sakali mang hindi ho kayo updated, ayan ha. Medyo maaga na ho silang nag-anunso ho kahapon. Alright? Mga ka-vibes, tayo ho muna yung magbibigay update ho sa atin hong ulat panahon, and then we will go to a situational report na pinadala ho sa amin ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3 dito ho sa Pampanga. Unahin ho muna natin, ito ho ang ating lagay ng panahon. At please ha mga ka-vibes, pwede ho ninyong panoorin na ang programa sa facebook.com/gv991. At kung sakali na may mga maitutulong ho kami, please do let us know na may connect ho namin sa mga kinauukulan ha. Kung sakaling may nangangailangan ho kasalukuyan na apektado ho dito ho sa pag-uulan ho na ito. At kayo ho muna yung magiging mga reporter ko ngayong araw. Pakibalitaan nga ako kung may mga lugar ho bang binabaha sa kasalukuyan. Pakibigay niyo ho sa akin yung lokasyon. Ito'y dapat kung saan kayo naroroon, hindi pwedeng chismis ito ha. Nungnuka rin kayo ang pong nanu yung lugaring under flood water, ang pong hanggang nuka rin. Hanggang tuhod ba, hanggang dibdib ba, lampas tao ba, sana wag naman, ano. Pero you can text me, okay? Tulungan nating i-update ho yung ating mga nasa transport sector para kung sakali iwasan ho nila yung mga lugar na iyan. At pati na rin ho yung mga local government units natin, mga first responders ho natin na I'm quite sure nakikinig ho ngayon, okay? Pwede ho ninyong i-message ho yan or i-comment yan sa ating Facebook Live, facebook.com/gv991. O kaya naman ho i-text sa akin sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Okay, para sa ating weather update ngayong umaga, kamukha ho ng aking nabanggit ho sa inyo, hindi na ho bagyo itong si Maymay. Ito ho isang low pressure area na lamang, pero meron pa hong southwest monsoon na nakakaapekto ho dito sa Luzon and the western section of Visayas. Meron din hong isang tropical storm na nasa labas pa ho ng Philippine Area Responsibility na namataan ho ng pag-asa. Ito ho si Tropical Storm Peleu.

0: Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, and Occidental Mindoro. Pagdating naman ho sa Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, the rest of Calabarzon, the rest of Imaropa, Camarines Norte, and Camarines Sur, makakaasa ho kayo ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil ho sa southwest monsoon pa rin. At for the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms at tinaman ho ng localized thunderstorms. Ang atin hong sunrise, 5:41 a.m. at ang sunset ho natin mamayang 6:22 p.m. At tayo ho'y magbibigay update din mula ho sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3. Ito yung kanilang RDRRMC 3 update, Situational Report Number 6, regarding the effects of the enhanced southwest monsoon, tropical cyclones, Luis and Maymay in Central Luzon. Although tulad nga ng naturan ko kanina, wala na ho tayong bagyo. Ano? Ito hong kanilang report ay as of August 9, 2026 at 6 p.m. Ang forecast po ay heavy rainfall outlook due to southwest monsoon, 100 to 200 millimeters sa Zambales at Bataan. Kahapon po ito at ngayon naman ho, ngayong araw na ito, noon hanggang 12 po ito, no? 100 to 200 millimeters sa Zambales at Bataan. 50 to 100 millimeter naman po ang forecast rainfall sa Tarlac, Nueva Ecija, dito ho sa Pampanga, pati na rin ho sa Bulacan. So pinag-iingat ho ang atin ho mga kababayan ha. Lalo na ho yung mga naitalahong flooded areas ay nasa 225 na ho na mga barangay sa probinsya ho ng Bataan. Oh, di. Sa Lalawiga o sa rehiyon po ano sa probinsya ho ng Bataan Siam sa Bulacan 49 sa Nueva Ecija 8 dito ho sa Pampanga ang mga flooded ho ng mga barangay nasa 116 napakarami ano at sa Zambales po 43 ho as of the reporting ng RDRRMC Region 3 okay. So, Marakal mo naman pong mag-report kaya kami, iba't napon, talagang makalbog laho, lapukan o kasalukuyan, eh. Nakakalunos na. Sana nga itumigil na ho itong ulan para mahumupa naman ho itong mga pagbabaha. Ano kayang balak na ning kekatang gobyerno? O may investigayaping flood control, tumigil naman ng construction. Habang as time passes, pataas na ho ng pataas ang baha ho sa atin. Anong klase bang perwisyong ginawa sa atin itong mga... Ay, nako. Ayoko lang kayong mabattery, kaaga-aga, sinasabi ko sa inyo. No? Pero every time that you remember, no, every time it rains, we are remembered by the corruption. Ito ho sa mga usaping flood control na ito. Ay, nako. 72,537 families po or a total of 232,259 individuals ang apektado in different barangays ho, ano? Dito ho sa gitnang Luzon. May naitala ho na 4 na totally damaged houses. 2 ho yan sa Bataan at 2 ho sa Zambales. At 6 ho yung mga partially damaged naman po. 3 ho sa Bataan at 3 rin ho sa Zambales dahil ho yan sa malalakas na hangin, landslide, tumbang puno, soil erosion and mountain runoff. Wala pa naman ho na itatala ho na at sana wala ho maitala na mga casualties ano. Dito ho sa malakas ho na pag-uulan ho na ito. Wala pa rin ho na itatala na damage and losses to agriculture, damage to infrastructure, at and other assets. So wala pa ho na itatala na ganyan. Ano? Pero pagdating ho sa status ng roads and bridges, isa ho sa municipal road ay hindi na ho possible o passable to light vehicles sa Masantol, Pampanga dahil ho sa pagbaha. At ayun na nga, no, yung suspension of classes ho natin at pasok. Okay. O mga ka-vibe, 6:55 ang oras sa buong Pilipinas. Yan ho yung latest update mula ho sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3. Okay. Tayo ho yung magpapatuloy na magbibigay ho ng update sa inyo. Pero kayo naman nga ho mag-update sa akin kung kumusta ako po. Sana ho yung nasa mabuting kalagayan ho kayo. I hope you're staying warm and dry this rainy season. Eh. Magandang umaga sa mga nakatutok na sa ating programa. We're live right now at it's time for our instant shoutout muna tayo. Pampahappy muna tayo, okay? Bago tayo magbalitaan. Send nyo sa akin yung inyong mga babate 0967-069-5768 or 0908-516-4466. O kaya naman ho, mag-comment na sa ating Facebook Live, okay? Sa mga kasalukuyang, kailangan pumasok eh, di ba? Pero ako nga, ang habili ko nga sa aking mga empleyado, hindi baling malate, importante, careful, okay? Careful, ingat-ingat ho kayo sa pagmamaneho. Ang problema pa naman, kapag ikay nakamotor at yung nakakabwisit talaga na pagbabaha na yan, potangkay, emubalo, at yung palang bakuken dalan. Ne? If a road is submerged under flood water or even though mabababaw na puddles of water lang yan. Siyempre, huling ating danumgen, emubalo, timpalang baku. Ne? Meron palang uka doon sa dadaanan mo, delikado ho yan sa mga nagmomotor. Actually, hanggang ka rin 4 wheels, delikado yan mo naman po. But all the more dangerous for those who are bringing 2 wheels lang, ne? Retang makamotor. So, pakakalale ko po. Nung eko sigurado kitang dalan, might as well look for another road to take. Or just be very, very careful. Okay? And likewise, ako'y nakikiusap sa mga naka 4 wheels at mas malalaki at mas mararami pang gulong. Pwede po ba pakibalak yung lapurin kaya kayong kasabekendalan? Nung ating ko pong kasabekendalan na magmotor, please lang, ne, kung o-overtaken nyo sila, yung pakasaluso. Okay? Kasi delikado po yan, baka mawisikan niya ng rainwater. Okay, 2 wheels lang mo po rin, alright? They're very exposed to the elements. Pakibalak yun lang po. Eko po mamaligwa, istong kauran. Ang gana pang malit kayo, importante ligtas at wala kayong napeperwisyo. Ha? May naghihintay ho sa inyo at may naghihintay ho dyan sa mga kasabahan nyo sa daan na mga minamahal ho nila sa buhay. Alright? Please be very, very careful. Okay? Oras natin, 6:58, bago tayo magpatuloy, batiin ko lang ang isa sa mga napaka-espesyal na tao sa buhay ho namin. Isa ho sa mga tinuturing ho naming second mom ito, no? Panganay ho sa 4 na Mariang magkakapatid. Napakabait at napakaganda! Walang kontra, birthday niya today. Pero very, very generous. Yung nakikita niyong generosity sa akin, malamang some of that I picked it up from her. Oh, sa pang-araw-araw na lang noong bata ako, no. Nagdadala sa akin ng yung nabibili sa mga fast food na mga laruan, no. Hindi pwedeng wala akong pasalubong. Very generous. We love her so much. Her name is Alorna Gopez. Kung kilala po ninyo to, tita ko po 'yan. Pakitext nyo nga ho ng happy birthday. Kaya batiin nyo sa Facebook niya. Loki-loki lang ho yan, pero mahal namin yan. So to all those who are celebrating their birthday today, lalong-lalong sa aming Mama Lorna, well, this one's for you. And our prayer and our birthday wish for those who are celebrating their birthdays, lalong-lalo na sa aming Mommy Lorna. Sana ho'y umapaw ang blessings, hindi lang sa araw na ito, pero sa pang-araw-araw ng iyong buhay. May you have a lot more reasons to smile and to laugh and to enjoy. May the good Lord always take care of you and your family. And may continue to be an instrument of love and joy to others. Amen. Oras ho natin, alas 7 na ho ng umaga! Ay, sandali lang. Di mo pa natapos yung instant shoutout ko? Di mo pa na nababasa itong mga ito. Ah, dali! Hello to Nanay Pines Jackie. Buena mana today. Rank 1 ka ngayon. Nagbo-birthday din daw ang kanyang grandkids na sina Jansen, James, Jackie, and Michael Romeo Miranda Mello. Happy birthday sa inyo and God bless you guys. Nanay Pines, God bless din po. Hello to Ma'am Aida Carano at kay Gianna Mirella Zapata. Hello to Angelo Mustang. Ang ganda naman ng apelido mo. Legit ba yan? Yung ba talaga ang apelido mo? Mustang? Oh, good morning sa iyo, bossing. From Switzerland. Oh, wow! Kita nyo naman. Kita nyo naman, umaabot na tayo sa Switzerland. One of our dream destinations to travel to. Switzerland. Totoo ba na yung mga tao dyan, sweet? Padala mo nga ako ng chocolate. Happy listening to you, paring Angela Mustang from Switzerland. Hello to Guillier, Compio, Dumo, Maura na Bakpo. Keep safe, everyone. Shoutout ka no kang marathoner Christian Sanchez. Oh, Christian, eh mo sasabi ang kamaramaranunan mag-marathon. Painawa ka to. Ha, painawa ka to. Hello to Marlon de Guzman at kay Daddy Jonicio. Maganda umaga. Kay Engineer Norma Kabigting, good morning. Ingat daw, Angelenios. At kay Tito Emer, Salvador Arceo. At kay Tita Chona, maganda umaga. May kape na kayo. Sabi ni Angelo, hindi sir. Angelo, ito naman nahihirap. Yan talaga apido. Paano ko babasa ito? Angelo Pe. Naiinis ako sa iyo, Angelo. Papahamak mo. Totoo, yun totoo, Angelo. Yun totoo. Kayo na nga bahalang maki-spelling ito si Angelo. Tingnan niyo yung pangalan niya sa Facebook. Hello to Brian B. Carlos. Ingat daw sa lahat, lalo daw sa papasok sa trabaho at mga listeners doon ng GV. Maganda umaga, paring Brian. Ha? O, alam niyo, nang gagawin natin. Siyempre, it's time for our first batch of headlines today.
1: The morning round of headlines.

0: Ombudsman Jesus Crispin Remulla ay natasaan ang mga alkalde sa local government units na siyasati ng umano'y korupsyon sa waste management contract.
1: The morning round of headlines.
0: NCIP nakipagpulong sa mga ITA sa Tarlac kaugnay ng Pax Silica Project.
1: The morning round of headlines.
0: Omelec nakahanda sa 2026 BSKE sa gitna ng panukalang pagpapalawig ng termino.
1: The morning round of headlines.
0: At Department of Agriculture ipinagbawal muna ang importasyon ng livestock at karne mula sa 7 bansa dahil sa foot and mouth disease outbreak.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ho ng maulang Lunes.
1: The morning round of headlines.
0: Kinatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla mga alkalde na suriing ng kanilang mga tanggapan kaugnay ng posibleng katiwalian sa mga waste management contract at iba pang pampublikong transaksyon. Sa kanyang naging pahayag, hinimok ang mga lokal na opisyal na tukuyin ang anumang ilegal na gawain at tiyaking maayos ang pagpapatupad ng mga proseso sa kanilang mga lugar. Partikular na tinukoy ng Ombudsman ang Business Processing Licensing Office o BPLO at Office of the Building Official bilang mga tanggapan na dapat tutukan. Hinimok din niya ang publiko na iulat ang anumang panggigipit, pagkaantala o irregularidad sa pagkuha ng business permit. Maaaring isumite ang mga reklamo sa alkalde, Ombudsman o Anti-Red Tape Authority o ARTA. Binigyan din ni Remulla na mahalagang bantayan ang mga transaksyon ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan at iba pang illegal na gawain. Samantala, makatutulong umano ang digital tracking system sa mas mabilis sa pagtukoy sa mga kahina-hinalang transaksyon. Sa pamamagitan nito, maaaring matunton ang galaw ng mga dokumento at proseso sa loob ng mga tanggapan. Ayon kay Remulla, dapat maragot ang sinumang mapapatunayang lumalabag sa batas.
1: The morning round of headlines.
0: Nakipagpulong naman ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa mga katutubong AITA sa sityo Binyayan, Kapas Tarlac, kaugnay ng isinusulong na Pax Silica Project. Pinangunahan ni na NCIP Chairperson Nancy Katamco at Commissioner Rodex Valenciano ang pulong. Hindi lahat ng mga AITA ang kanilang mga pangamba ukol sa posibleng epekto ng proyekto sa kanilang ancestral domain, tahanan at kabuhayan. Sinabi ng NCIP na ipapaabot nito sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang mga hinaing ng komunidad at hihingi ng karagdagang detalye tungkol sa proyekto. Ayon sa pamahalaan, inaasahang magdadala ng trabaho at ang proyekto at itatayo ito sa isang buildable zone. Samantala, nagpahayag naman ang pagtutol ang ilang environmental at indigenous groups dahil sa mga pangamba sa paggamit ng tubig at enerhiya, pati na rin sa posibleng epekto sa komunidad. Dagdag pa ng NCIP na patuloy nitong babantayan ang proyekto upang matiyak ang proteksyon sa mga karapatan ng mga katutubong AITA. Dumalo rin sa pagpupulong si Kapas Mayor Attorney Boots Rodriguez kasama ang iba pang opisyal na o lokal na opisyal at kinatawan ng komunidad.
1: The morning round of headlines.
0: Nakahanda ang Commission on Elections o COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda sa November 2, 2026 habang nakabinbin sa Senado ang panukalang palawigin ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kumpleto na umano ang eleksyon paraphernalia at natapos na rin ang pag-imprenta ng karagdagang mga balota. Sa kabila nito, inihain ni Senator Francis Chiz Escudero ang Senate Bill No. 2387 na naglalayong amyendahan ng Republic Act No. 12232 at palawigin mula 4 hanggang 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Bilang tugon Sinabi ni Garcia na kinikilala ng COMELEC ang kapangyarihan ng Kongreso na magtakda ng termino ng mga lokal na opisyal. Humiling din ang COMELEC sa Malacanang na suspindihin ang klase sa November 3, isang araw matapos ang nakatakdang halalan. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na magpapatuloy ang paghahanda nito para sa halalan habang hinihintay ang desisyon ng Kongreso sa panukalang pagpapalawig ng termino. Pansamantalang pinagbawal ng Department of Agriculture, DA, ang pag-aangkat ng mga buhay na hayop at piling animal products mula sa 7 bansa dahil sa outbreak ng foot and mouth disease o FMD. Sa ilalim ng Department Circular No. 39, suspendido muna ang pagpasok ng mga baboy, baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling kapitan ng FMD, pati na rin ang sariwang karne, hooves at iba pang animal byproducts mula sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ang hakbang na protektahan ang lokal na sektor ng livestock, kabuhayan ng mga magsasaka at food security ng bansa. Ipinatupad ang ban kasunod ng ulat ng United Nations Food and Agriculture Organization o FAO ukol sa pagkalat ng FMD virus serotype SAT-1 sa mga naturang bansa. Pinapayagan naman ng ilang processed products gaya ng UHT milk, canned meat at gelatin basta sumunod sa veterinary standards. Samantala, nag-deploy naman ang DA ng veterinary quarantine officers sa mga daungan upang ipatupad ang import restriction. Oras sa buong Pilipinas, 7:09. At yan ho muna ang ating unang batch ng headlines today. Mga ka-vibes, may mga papahabol ba na pabate? Silipin nga natin. Hello to Sayord. Is it Sayord or Sheward Phoenix? Ang hirap-hirap ng mga names yun talaga. Totoo ba mga pangalan nito? Hello to Sayard Phoenix. Good morning to you as well. At 7:10 ng umaga. Again, pwede ho kayo mag-text sa akin at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Magandang umaga kay Milagro Soriano pa ho. Sabi ni 6814, ang puso pare ko. Ay, what's that? Inis talaga kasi ako sa flood control na iyan eh. Alam mo yun. Sabi ko siya, hindi na makakalimutan na huwag niyo sabihin matatabunan ng issue ng flood control. Habang umuulan at binabaha tayo, maaalala at maaalala natin yun. 11 minutes after 7 ng umaga, time check brought to you by Pag-ibig Fun. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Para ka ring supermom o busy working woman na todo kayod kaluba ko, puta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na, kaya makiramdam ka pasis. Aliya basta-basta ordinaryong multivitamins ing sagutin. Puta, iron deficiency anemia na yan. Emu pabo rin, may tawlika, karing peka masantinga moments, king bie. Pilyan me ing Hemorrhate FA, uling atin yang 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010, istong sapat a kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex asakto king dayang Pinoy at sasawop bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, ing blood vitamin na sasawop makaiwas king lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Yun ni Lab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV99.1. Your good vibes.
6: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
7: Eh ako niag yung kahwa nita.
6: At yun na, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
8: Mas bilis banat kesa kayang apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Delivery! Maria Jose?
13: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
13: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund, solid kaban.
15: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
20: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
21: Happy 42 together years!
20: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
21: GV99.1.
20: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.

Thank you.

0: yung mga bata na 15 years old ay and below ay nangangailangan muna ng permit, work permit. Kapag sila ay lumilitaw sa mga monetized na social media content. Oh. So ibig sabihin, hindi naman pinagbabawalan. Okay? Kung may mga chikiting na mga influencers, pinagkakakitaan ng social media, o yung mga magulang na gumagawa ng content kasama ng kanilang mga anak, ang paalala lamang ng dole. Kapag yan ay pinagkakakitaan nyo na o monetized na yung inyong mga video, kinakailangan, meron na huyang work permit ang mga bata. At isa pang paglilinaw, hindi ho bago ang polisiya ho na ito. Kami ho sa media, matagal na ho namin alam ito. It's just a reminder. Okay? Sa isang pahayag, sinabi ho ni Labor Secretary Francis Tolentino sa Labor Advisory Number 12-2026. Ito ho isang update lang ng existing policies governing working children below 15 years old by including content published through streaming platforms, social media, vlogs, digital advertisements, web series, podcast, educational content, at iba pang emerging forms of media. Hindi po ito bagong guidelines. Pinapaalalahanan lamang dahil mas marami na ho yung mga influencer ngayon, palalo na yung mga bata na gumagawa ng content sa pag-monetize ho ng mga social media ng ating mga content. Dumadami yung mga bata na kumikita o maaring tumutulong sa pagkakakitaan ng kanyang mga magulang, ha? So, ito ho'y paalala, yung advisory number 12-2026. Paalala ho yan sa mga employers, mga advertisers, mga content creators at mga magulang that children below 15 years old must first secure a work permit bago makapag-participate in public entertainment or information. Kasama ho dyan ang television, teatro, advertisements, social media, at iba pa hong mga online platforms. Sa pag-secure ng work permit naman for children below 15 years old, Dole said parents or legal guardians shall be accountable para masigurado that children below 15 who are engaged in public entertainment or information comply with the requirements of Republic Act Number 9231 and its implementing rules. The department said applications for work permits should be filed with appropriate Dole regional office. And under RA 9231, children below 15 years old are generally prohibited from working. Yun kasi ang dahilan. However, merong mga exceptions. When child works directly under the sole responsibility of a parent or legal guardian and only family members who are employed, or when the child's participation in public entertainment or information is essential. Yun ho yung mga exemptions. Kaya kung kayo, mga kagaya ho naming mga anak na mga negosyante at pinagtrabaho kayo ng mga magulang ninyo nung bata kayo, ay hindi child labor yan. Kasi you're working under the responsibility of your parent. Oh, maganda umaga ho sa inyo, ha? O yan, paalala lang ho yan sa mga nakikinig, ha? Lalo na kung balak ninyong maging social media influencer, kayo o kayo mga, yung inyong mga anak, ha? O again, World Live right now, panoorin nyo na ho ang programa. Punta na ho sa facebook.com/gb991. O, umpisa na ho natin ang ating instant shoutout. Nanunan tayong bagya. Again, you can also send me some love through our text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Batiin ko rin ng happy birthday bukod sa aking Mami Lorna, ang aking mga pinsan. Birthday kahapon ni Jessler Gutierrez at today naman si si Princess Magtoto. Yeah. And also, belated happy birthday and happy 5th month sa pamangkin ni Kuya Jose Paulo David na si Gia. And belated happy birthday kay Tita Celine David. Tita! Happy birthday! And happy listening daw sa wife ni Kuya Pao na si Karen. Happy listening din daw kay mother-in-law na si Nanay Nori at kay Tatay Deng. Maganda umaga po sa inyo sa buong David family. Good morning! 7:55 na! Maganda umaga sa ating Buena Mano for today's Facebook Live. Ang garo kong makalbugya, pakiramdam yung pamurin. At Teresa Gamboa! Ana, good morning, KG. Enaruguti, inok ng inguran. Ang gapatin ka nung tudingalbug keng karelang bale. Ay nakita ko yung kanyang story, ano. Pumasok na ho sa loob ng bahay yung baha. Isa ho lang si Ate Riza sa mga nakararanas ho niya. Taga San Fernando ya po ni Ate Riza, eh. Hanggang tudya pa ko, ya pa kanu yung albug keng ka, kilub na yung karelang bale. Pinapak na yung kanong danog. Mimingat ko. Aring manong kula, nanong gawan ta kanini. Kalunos laruguring memalen. Hello to Ma'am Catherine Santos. Shoutout daw sa kanya mga apo na wala pa rin pasok. Sina Cassie, Austin at Kaylin. At to play daw ng multo by Cup of Joe. God bless din sa inyo. Gising na ba ang iyong mga apo, Ma'am Catherine? O medyo mahaba-haba ang kanilang pahinga ngayon? Hello then to Tita Emmy Faulkner. Good morning and happy birthday daw sa kanyang loving husband. I love you and wish you be healed. In God we trust. Happy birthday po. And to her daughter, Tiffany, flew from Belgium and surprises dad. Welcome back to the Philippines, Tiff. Hello to Ma'am Mary Jane Agkawili David. Good morning to the David family, to Bornok, Jeng, Kim, Kenny Bubbles, and Kurt of Brokdos, Barangay Pampang. Maganda umaga po sa inyo. It is now 7:57 in the morning. It's time for our top three headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: ACTDO inaresto mga individual na nahuling ilegal na nangingisda sa Abakan River.
1: The morning roundup headlines.
0: Angeles City LGU nagbabala sa mga residente sa delikadong puno sa gitna ng malakas na hangin at pag-ulan.
1: The morning roundup headlines.
0: PNP dinakip ang tatlong Chinese national at isang Pilipina sa kasong kidnapping dito sa Lunsod, Angeles.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Inaresto ng Angeles City Traffic Development Office o ACTDO o ACDO ang ilang individual na nahuling ilegal na nangingisda sa bahagi ng Abakan River sa pagitan ng Barangay Balibago at Pandan. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinagbabawal ang anumang uri ng pangingisda at panguhuli ng wildlife sa naturang ilog. Ay naman kay ACDO Head Kiko Panginan, bukod sa panganib na dulot ng biglang pagtas ng tubig kapag umuulan, maaari ring maging panganib sa kalusugan ng pagkain ng mga huling isda mula sa ilog. Batay sa laboratory analysis ng City Health Office, may mataas na antas ng ammonia, nitrates, phosphate, langis at iba pang kemikal sa tubig ng Abakan River. Pinaalalahanan din ng lokal na pamahalaan ng publiko na ipinagbabawal ang panguhuli ng migratory birds at iba pang ligaw na ibon sa paligid ng ilog. Alinsunod sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nanawagan ang pamahalaan na panlunsod ng Angeles sa mga residente na iwasan ang pagtatapon ng basura sa Abakan River at tumulong sa pangangalaga ng ilog. Nagbabala naman ang pamahalaang panlunsod ng Angeles sa mga punong maaring bumagsak dahil sa malakas na hangin at pag-ulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng isang malaking puno sa Sapalibutad Road sa Barangay Pulong Kakutod. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa mga punong bulok, tuyot, nakatagilid, may bitak o may mga nakalawit na sanga. Hiniling ng lokal na pamahalaan na iulat ang mga punong maaring magdulot ng panganib sa barangay Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office o ACDRRMO o City Environment and Natural Resources Office o Sendro para sa inspeksyon at kaukulang aksyon. Pinayuhan din ang publiko na huwag galawin o putulin ang mga puno at iwasang magparada o manatili sa ilalim ng malalaking puno habang masama ang panahon. Hinimok naman ang pamahalang